American music and beyond. One Radio 99.7.

0: listening to One Radio.
1: One Radio.
2: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe.
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
3: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
1: One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio.
1: One Radio.
0: Premium music and beyond. One Radio. 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon, o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM.net.

0: Radio, 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protekta do ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: One Radio 99.7 News FM.net.

0: your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daeng. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Magandang umaga, narito ang oras-oras balita alas 9, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Sugatan ng isang babaeng rider matapos masangkot sa banggaan ng isang motorsiklo at truck sa Sitio Javier, Barangay Dagit, malapit sa Macogon Bridge sa bayan ng Labo, Camarines Norte. Ayon sa paunang impormasyon, patungo sa sentro ng Labo ang biktima ng magkabanggaan ng kanyang minamanehong motorsiklo, ang isang truck. Dahil sa tindi ng salpukan, nagtamo siya ng pinsala

0: 99.7 News FM. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: You're listening to One Radio. One
5: Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: One Radio 99.7 News FM.

0: 97.1 Radio News Now. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicoladia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daig. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Magandang umaga, narito ang oras-oras balita alas 10 hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Nagkasundo sina Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos at Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na talakayin ang pagpapalakas ng depensa ng Ukraine sa kanilang pagpupulong sa NATO Summit sa Ankara. Ihinayag ni Trump na bibigyan ng lisensya ang Ukraine upang magkagawa ng Patriot missiles, isang mahalagang air defense system laban sa ballistic missiles. Matagal nang hinihiling ni Zelensky ang karagdagang Patriot interceptors dahil ito lamang ang sandatang kayang humarang sa mga ballistic missile na patuloy na ginagamit ng Russia sa mga pag-atake nito. Ayon kay Trump, kapwa nais ng Russia at Ukraine na matapos ang digmaan, bagamat inilarawan niyang mahirap kausap sina Pangulong Vladimir Putin at Zelensky. Samantala, sinabi ni Zelensky na umaasa siyang magagampanan ni Trump ang mahalagang papel upang matuldukan

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol

0: ang blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee. And Best Cafe Black.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na para bang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. Dahil tindugo na Picolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM dahil oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Magandang umaga, narito ang oras-oras balita alas 11. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Magkakaroon ng nakatakdang 12 oras na power interruption sa ilang bahagi ng Camarines Norte sa Sabado, Hulyo 11. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, mawawala ang supply ng kuryente mula alas 6:30 ng umaga hanggang alas 6:30 ng gabi bilang bahagi ng isinagawang preventative maintenance at testing ng mga high voltage equipment at iba pang electrical devices. Kabilang ang mga maapektuhan ang malaking bahagi ng mga bayan ng Paracale at Jose Panganiban, habang hindi naman kasama ang ilang barangay na may alternatibong supply ng kuryente. Apektado rin ang Magnacron, Oleo Philippines Incorporated. Ayon sa NGCP, posible namang maibalik ang serbisyo ng kuryente ng mas maaga kung matatapos agad ang nakatakdang maintenance activities. At iyan ang mga balitang hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy na, sexy ka pa. Ako ang inyong tagapaghatid balita ngayong umaga, Adam Aguito.
0: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
2: Gen Z!
0: Gen Z.
2: Pinoy.

Gen Z, Tugstugang Pinoy, Pinoy Gen Z, sa One Radio.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black.
0: Pinoy Gen Z, so One Radio.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
0: Cricket music and beyond. One Radio, 99.7.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay re-respetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix.

0: Stevia.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Pinoy Gen Z sa One Radio.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio 99.7.
7: Tay, ngayon na ba?
8: Bukas, no pangatsaro, multaking asopatam, otonim, mukha.

ngiti ka lang. Pero mas suplada ka. Yan, ngiti. Ngiti. Yan, mas gumaganda ka kasi pag nangangiti. Bitch! You know what the fuck going on? Some freestyle shit. Yo, yo. Ay. Kung di naman ako sikat, hindi naman ako isasama sa akin eh.

0: 99.7 News FM.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And

0: It's 12 o'clock. Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano, ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa, ano, isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito, ano po, na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, ano, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak, Best Cafe, sulit na sulit ang pagkakape.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso Sa pagpasalamat, huli kan mangangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin na utob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
3: 99.71 Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan, all in one. Ito ang One Radio News FM. Dai tindugo na Bicolandia.
4: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
5: Gen Z!
6: Gen Z.
5: Pinoy.
6: Pinoy.
5: Pinoy.
6: Gen Z.
5: Tugstugang.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio, 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: Pinoy Gen Z sa One Radio.
8: You're listening to One Radio.
9: One Radio.
10: Premium music and beyond. One Radio. 99.7.

0: One Radio 99.7 News FM. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
0: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Pinoy Gen Z sa One Radio.
6: You're listening to One Radio.
7: One Radio.
8: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: 1 o'clock.
1: 95.7 One Radio News FM.
0: Your best source of news and music. This is One Radio News FM.
1: One music, one voice, one mission,
0: one station.
1: One Radio News FM.
0: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan.
1: All in one.
0: Ito ang One Radio News FM.
1: Dahil
0: tindugo na Picolandia.
2: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM dahil oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
3: Maray na hapon, Bicolandia, uya na ang Marreta sa oras na yun. Natod sa ido, kan best coffee drink 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika at sina supermarket nationwide. Ibinalik na ang excise tax sa liquefied at petroleum gas at sina kerosene ang makalihis ining paramientras na suspendero na kan gobyerno. Siguro na sa Bureau of Internal Revenue, epektibo kan Hulyo 8 ang pagbabalikan buwis sa duwang produkto, makalihis bumaba ang presyo kan krudo sa pangkinaban na merkado. Sigo na sa ahensya na basado sa Department of Energy o Minabota sa 79.45 dolyara kada bariles ang average na presyo kang Dubai crude oil poon Hunyo 1 hasta Hunyo 30. Hulit ang nagbaba ini sa 80 dolyara kada bariles, otomatikong ibabalik ang excise tax sa LPG at in kerosene antes ang suspensyon. Pagbubuwisan na nina 3 pesos kada kilo ang LPG at sina 5 pesos man kada litro sa kerosina para mientras na hinali ang buwis kan Abrila ngani na mapagaan ang gasto sa tao kan paglanggaw kan presyo kang langis huli sa tensyon sa Middle East. Yan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta ara mo. Ako si Bernadette Banawo na tindugo na.
4: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
5: Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Once upon a turntable. On One Radio, 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka ba? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.net.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicolandia. Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daig. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
1: Maray na hapon na Bicolandia. Uya na ang barata sa oras na ini na tulsendo kan best of a green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po ninda yan sa mga butika sin supermarket nationwide. Planong ipapod na kan House Prosecution Panel na ipasubina si Vice Presidente Sara Duterte para obligaron na magdestigo sa presentasyon na kan ebidensya sa impeachment article katakod na grave threats allegations sigun kay Counsel for the Prosecutors Attorney Lorna Kapunan. Sinabi kan abogado na obhato ka na prosecution na magsuunad min request para sa subpina sa laog kan onseng trial days na nakalaan na para sa presentasyon na kan ebidensya para sa Artikulo 4. Sigun ka Attorney Kapunan, ang naturang request ang isusunod sa Martes alinsunod sa procedure sa kana korte asin iibahan ininin legal memoranda ali sa defense asin prosecution. Sinabi man ni Trial Presiding Officer Francis Escudero sa prosecution na sa iyang pagdedesisyonan ang nasabing request sa oras na formal ng magsunod in written request ang panel kan written motion. Mientras tanto, inihagmani at prosecution legal spokesperson Attorney Benjamin Tolosa na pagpinapod ang Vice Presidente para at magtistigo. Posibleng bako sa nalimitado sa grave threats article ang magiging testimonya kan Vice Presidente. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ini. Dapat lambang barata, aramo ako sa Erickson Brutas. Tintuna!

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .it.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM .it.

0: One Radio 99.7 News FM Diet.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa

0: pag-inom ng Best Cafe Green.
1: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
0: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
1: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM. Daet.

0: One mission. One station. One radio. News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicolandia.
1: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
0: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Dial. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: Maray na hapon, Bicolandia, uya na ang Mareta sa oras na inatod sa ido kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika at ina supermarket nationwide.
3: Ikinaugma kan DepEd Regional Sports Coordinator ang paglanasara kan Sports Academy sa Albay Division. Sigun kay DepEd Bicol Regional Sports Coordinator Francisco Dexter Sisona na magayon ining lockdown, huli tayo ba ang training sa Sports Academy kaysa sa year-round training sana. Punto pa niya, nasa sports, aminadong bako magayon na kunan aki nag-training sana ni duwa sagkod tulong simana bago pa man ang palaro. Digdi subuot, masusustainin da ang training kuna sa ina. Academics o basic education sa pagkaaga as in training naman sa pag-abot kanhapon. Dakulang tabang man subuot ang pagkakaiguan in Sports Academy bako sana sa Albay kundi sa bilog na Kabicolana. Yan ang barata sa oras na yung dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Banawo na tindugo na.
1: Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio. 99.7 News FM. Dot it. Retro Jam.

0: Kidney problems sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan at mayaman sa mga bitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasig!
0: Pampamacho, pampahealthy, at pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe, 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee. And Best Cafe Black.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio. 99.7 Retro Jam on 1.

Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo? Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.

0: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicolandia. This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
1: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daig. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: Marina hapon na Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na ini na tugsendo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po niya na sa mga butika sin supermarket nationwide. Nagluwas ng whole departure order asin warrant of arrest anat Sandigan Bayan Food Division laban kay Senador Dante Marcoleta asin dating anak ng lusugan Representative Michael Defensor uli sa subot pagbalgar sa Presidential Decree No. 46 katakod inikan pagresibi ni Marcoleta ng campaign donations sa bago ang pambansang eleksyon na kan 2025. Si Defensor ang napresenteng nakadetine sa New Quezon City Jail male dormitory sa iraramkan commitment order na inalwas sa Kansandigan Bayan 3rd Division na nagkakapot sa plunder laban sa iya asin na sa mga pag-iriba. Mantang nagdetener si Marcoleta sa PNP General Hospital sa Camp Crame, magkalisubot siyang maka-experyensya ng komplikasyon sa salud kasunod kan sa iyang pagkakaarasto kan Dunes huli sa isa. Ang malakdang na ini, Kansandigan Bayan ang naparte kan mas pinahigot na kampanya kontra sa katiwalaan asin pagbalgar sa lay na may kinaaraman sa paggamit ng pondo asin donasyon sa panahon na kan eleksyon na. Padagos man napigbabantayan na kan publiko ang magiging dalaga na kan kaso urog na parehong bistong personalidad sa politika ang imbelto sa mga akusasyon na. Iyan ang dagdag ng barata sa oras na ini. Dapat lang ba ang barata? Aram mo si Erickson Brutas din Duguna.
0: Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio, 99.7 News FM. Diet. Retro Jam on One.

0: 99.7 News FM.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: You're listening to One Radio.
7: One Radio.
8: Cricket music and beyond. One Radio 99.7 Retro Jam on

0: One Radio 99.7 News FM .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
5: One Radio, 99.7 News FM .it. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam. On One Radio, 99.7 News FM .it. Retro Jam.

0: one voice, one mission, one station, one radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best, natugtugan, all in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio, tindugo na, Bicolandia. Parada 30 napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tapaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Taet Camarines Norte. Parada 30! Yaw na ang sa inyong driver, asin tagapagbarreta. Hatun sa inyo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. Parada 30!
1: Sa headlines, kan mga parada nin, barata.
0: Parada 30! Headlines!
1: Wig-making training isinagibo sa Tabaco City.
2: NBI Bicola nagpatanida kontra sa pilferage system losa. Pigpapaasan subuot kan mga lehitimong konsumidores.
1: LGU asin LCWD nagsagibo nin lakdang ngani matawan nin tubig ang nagkapirang residente sa syudad ni Legazpi.
2: Mas mahewas na suporta sa mga MSMEs, ipigbubusol ka na sangguniang panlalawigan kan Albay.
1: DepEd Regional Sports Coordinator ikinaugma ang napaglansar nin Sports Akademiya sa Albay Division.
2: PRO 5, ang dama sa huma ka na pigbabantayang bagyong Indaya.
1: Sa lado nasyonal, dating Representative Kiko Barsaga, formal nang sinangatanin kasong cyber libel katakod kan sarong online post.
2: Sandigan Bayan, nagluwas din bagong warrant of arrest laban na kay Marcoleta asin defensora.
1: Pagsabog na italaan sa bulkan kan Laon, sigun sa FIVOX.
2: Pagpapatanid ni BP Sara sa presidente, bunga ka na pag-arestar sa dating chief of staff, sigun sa defense.
1: Grupo nin mga paraoma, pangapuda na tawanin na protection and rice farmers.
2: BP Sara, planong ipaapoda kan House Prosecution Panel na tumistigo sa aligasyon na kan grave threats.
1: Nagkapirang mga test results, pigahalat pa kan PNP tanganing maibalyo na sa Payatas Jail si Senador Marcoleta.
2: Excise tax sa LPG asin kerosene ibinalik na.
1: Sa luwas sa kanasyon, 18 katawo irido sa nangyaring pagsabog sa Syria kung sa inagdetinir si President Macron.
2: South Korea magpapautob nin bagong lay mapadapit sa mga salang impormasyon na online.
0: Parada 30! Parada 30! Headlines!
1: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang niya ni Nuebes. Hulyo 9, taon 2026. Kami po ang sa indong magiging tagapaghatod barata. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po si Bernadette Banawon.
1: Nadadaw kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City. Asin sa 99.7 One Radio News FM Diet. Siring man, nahiling man po kita ni live sa Facebook page. Kanina One Radio 91.3 News FM. Arasnya to alas 5 sa Isnin pagkahapon, pansiring na kita sa detalya sa kan mga barata natod sinto kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po ni Dian sa mga butika sin supermarket nationwide. Parada, kwenta, parada, kwenta, nagtapos ang mga benepisyaryo kan wig making training skill sa programang hatod kan Aderana sa Philippine Corporation. Katabang ang WOW Center asin ang lokal na gobyerno kan siyudad ni Tabaco sa ginibong pagtatapos sa San Miguel Miyerkules, Hulyo 8.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Listening to One Radio. One Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.
8: This program is brought to you by Best

0: 99.7 News FM. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: You're listening to One Radio. One
5: Radio. Premium music and beyond. One Radio. 99.7.

0: Eto na ang programang Gabay sa Kalusugan, hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine, kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas, multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa, si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang ating mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun kaimportante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio.

Bon Gang Bangi Bicolandia. Oh yes. Ayon, kinagat-kagat na ba kayo ng dilim? Ah, hindi pa. Medyo maliwanag pa ng konti. O mamaya-maya, kakagat din na kayo ng dilim. Correct. Hindi naman po ang sa inyong likod na bago masyadong mag-unoy. Pero mahamuto eh. Garang na. Pero may harang pa. Wow, nag-echo. Self-echoing. Tita Pollyanna. Para sa inyong programa Burubangi Lunes sa Kunya Via Arnes. The Tita Pollyanna Show! Joyce Money na Mangis sa tuyamang katindugan in the city of true love. Sa Tabaco City, asin po dyan sa 1st, 2nd, and 3rd districts. Mga party po kaya na abot mang kita. Asin syempre dyan po sa

0: Showbiz Puppy Day.
1: Ayan na, hindi na talaga mapipigilan. Ayan. Nag-announcement na. Ang Metro Manila Film Festival 2026 sa unang apat na nasa listahan nasa sabak sa festival ngayong darating na Disyembre. At yan po naman ay pinakakaabang-abangan ng bawat pamilyang Pilipino. Ano-ano naman ang mga pelikulang ito ah. Siyempre nangunguna po dyan ang pagtatambalan ni Vic Soto at ni Vice Ganda na Mwa Mwa Chup Chup. Ay hindi! Hindi yan! Mali naman yan! Hindi naman ganyan ang title! Ayaw namin ng ganyan! Ayaw nga pala, sorry naman. The Greatest Showdown. Yan po naman ang pelikulang pagtatamalan ni Vice Ganda at ni Vic Soto.
2: Kulang nga nakasali.
1: Hoy, excited. Second miracle in cell number 7. Second miracle in cell number 7. Ay, sino nandun?
2: Eddie, sino pa ba?
1: Si Agamula? Agamula?
0: Showbiz!
1: Ano eh? Meron ding pahoror-horor. Nakasama si Maricel Suriana. Sino ba bang kasama? Hindi ko naman kilala. Ay, si Julia. Julia Barreto. At si James Reed. Ewan ko, si Fiang ba ito? Kasama din si Fiang. Haunted Carnival naman ang kanilang pelikula. Hindi carnival, ha? Ano yan? Carnival na baboy? O carnival na vaca? No, it's carnival. Haunted carnival. Wow! At syempre, muling nagbabalik sa MMFF, si Dennis Trillo. To Trillo
2: ba?
1: Sa pelikulang Amir. Mukhang may kasama siyang bata dito. Kaya mukhang pagkakaguluhan na naman ito. Ano pa kaya ang apat na pelikula? Antabayanan po natin yan dahil hindi pa ngayon i-announce. Malapit na. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tobacco, one radio diet with your
2: Tita!
1: 18 after 6 o'clock.
3: The Tita Pollyanna Show!

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
4: Ang init!
5: Pataga!
4: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
5: Pataga!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Pataga!
4: Sumubok na nitong bago! Introducing
5: Pataga!
4: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
5: Pataga!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
5: Batata!
6: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
6: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
8: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
9: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
8: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
9: Sige, papalondri ko na lang.
8: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
9: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
8: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
10: Available in all supermarkets near you.
11: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap-wan muna tayo.
1: Usap-wan. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay re-respetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo. At piliin ang mga bagay na kaya mo. Komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
18: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalandang, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
19: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
11: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
7: Handa ang pampamilya, birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan kay Rapsa Special Bihon.
4: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansit Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
13: The Tita Puliana Show.
14: The best na tugtugan.
13: The Tita Puliana Show.
14: Usapang showbiz.
13: At iba pa.
14: The Tita Puliana Show. Ang saya-saya.
13: The Tita Puliana Show.
14: The best.
13: Oh, ha?
16: The Tita Puliana Show!
20: Yay! Oh, yes. Nya mapogirala kita sa The Tita Puliana Show. Aldaw nin Huwebes. Anuebe, kan, Julio. Gusto niyo yun? Parang vlogger ang pagsasalita. Yes, magandang gabi po sa inyo lahat. Ay! Parang masaya, no? At syempre ang ating topic for tonight ay tungkol sa utang na loob. O kasi ito ngayon ay pinag-uusapan lalong na ni Eugene Domingo. Meron siya mga lumalabas sa feeds natin o tungkol sa utang na loob. Kayo ba na pagsabihan na kayo ng wala kang utang na loob? Pagsabihan na ba kayo nun? Kasi parang ang sakit, di ba? Pagsabihan ka ng wala kang utang na loob. Oo. Wala akong utang na loob, pero meron akong utang na labas.
21: Hoy! Huwag naman ganon.
20: Siyempre, dahil tayo ay social beings, kailangan nating makihalubilo sa mundo. At marami tayong natitisuran ng mga karanasan na tayo ay natutulungan ng ating kapwa. Diyan po, nagsisimula ang utang na loob. Di ba? Hindi ito katulad ng utang sa pera. Kasi yung pera, di ba, eksaktong halaga. Halimbawa, 500 pesos. O, tapos, may takdang petsa ng pagbabayad. Kailangan magbayad ka sa July 30. O, di ba ganun? O, di pag nakabayad ka na, eksakto na. Or kung minsan nga, may interest. O, di ba? Kasi nagkamali kang umutang sa 5-6. Pasensya na. Kailangan may tubo yan. Negosyo din naman kasi yan. Pero ang utang na loob, wala pong interest yan. Kasi kusa po yung ibinibigay sa isang pagkakataon ng ating buhay na tayo ay nangailangan, hindi lamang po sa pera ha, kundi kahit ng moral support mula sa isang kaibigan, kamag-anak, at naibigay naman sa atin. Kaya lumalabas, meron tayong utang na loob. Dahil ang utang na loob ay isang moral na obligasyon, isang kusang pagkilala sa kabutihang ginawa sa iyo ng ibang tao. Pero alam nyo, marami mga katanungan dyan. Hanggang kailan tayo may utang na loob? Meron bang expiration date? Ang utang na loob? Meron bang expiration date? O sige, yung utang na loob mo sa akin, mapapaso na sa susunod na buwan. May ganun? Well, maraming naniniwala na ang utang na loob ang dahilan kung bakit matatag ang pamilya at komunidad. Diba? You always acknowledge the goodness na ginagawa sa inyo ng inyong kapwa at lalo-lalo ng inyong family. Kung walang marunong tumanaw ng utang na loob, nako, alam mo ba ano nangyayari dyan? Kung walang marunong tumanaw ng utang na loob o hindi pinapahalagahan yung utang na loob na iginagawad sa iyo, magiging makasarili tayo. O yung sarili lang, eh, wala tayong pakialam eh. Tinulungan na tayo't lahat, eh, wala. Binabaliwala natin. We don't care. Ganon, di ba? So, parang nagiging makasarili tayo dyan. Yun din ha, mawawala ang pagpapahalaga sa kabutihan. Wala na, walang value ang kabutihan na ginagawa pag hindi natin ito tinatanaw ng maayos. At nagiging normal na lang yung, ay, gamit, kalimot, gamit, kalimot. Yung kakalimutan mo, pagbibigyan ka ngayon, tapos kakalimutan mo na lang, hindi mo i-value. Yan, ganyan ang nagiging outcome kapag hindi tayo marunong tumanaw ng loob. Dahil para sa mga ganitong mga klaseng tao, hindi mo kailangang bayaran ang kabutihan. Ang kailangan lang ay huwag mong kalimutan. Ganun lang naman yun. Diba? Sa mga ganitong pananaw, no, ang utang na loob ay, sabihin na natin, respeto yan. Yan din ay ang pagpapakumbaba. At at syempre pagkilala sa mga taong naging tulay ng tagumpay natin. Diba, tulad halimbawa ng mga kung ikaw ay nag-aaral, yung isang professor mo o yung isang advisor mo, tinulungan kanya, binigyan kanya ng tips, eh syempre malaking bagay yan para naman maging ma-inspire ka sa iyong pag-aaral at naiayos mo naman, utang na loob mo yun sa kanya dahil nagbigay siya ng oras para ikaw ay matulungan at maggabayan. Ganun yun. Ngunit marami ang naniniwalang ginagamit ang salitang ito upang kontrolin ang ibang tao. Yung sabing utang na loob, parang, di ba, parang pang-control. Alam mo, yan, yan, may utang na loob sa akin. Magkano? Tudod halimbawa ng mga pinag-aral kita. Akong tumulong sa'yo noon. O di kaya yung wala ka kung hindi dahil sa akin. Diba? Ay, panunumbat na yon. Kapag ganyan ang nangyayari, ang kabutihan ay nagiging paniningil na. At parang masakit pa sa loob, diba? Masyadong mabigat sa dibdib yung ganyan. At parang nagiging kontrata na. Kaya dapat siguro kung halimbawa mayroong isang tao or ngayon sa panahong ito, kung ayaw po niyo maranasan yung kayo ay masumbatan, oh, di ba? Pag kayo ay, kung ayaw niyo masumbatan kayo, pag halimbawa may isang taong gagawa ng kabutihan sa inyo, gumawa na kaagad kayo ng kasulatan. Ako, pangalan mo, na biniyayaan ng kabutihan ni yung pangalan ng taong tumutulong sa iyo, ay tatanawing malaking bagay ang nagawa niya sa akin at sa darating na panahon ay palagi kong iisipin na kung hindi dahil sa kanya ay naging maganda ang buhay ko, ay hindi naging maganda ang buhay ko. Kung kaya naman, kung hindi naman siya nasisihan sa aking mga pinagagawa, hindi niya ako pwedeng sumbatan. So, nagiging problema yan. Alam niyo sa mga pamilya, maraming ganyang problema. Diba? Nagkakasakitan ng loob dahil sa mga ganyan. Alam mo kasi, tinulungan ko yan noon, tapos ngayon na nangangailangan ako, hindi man lang ako tinutulungan. Yung ganon, eh kasi naman, medyo meron tayong limitadong pag-unawa siguro, no? May ibang mga taong limitado ang kanilang pag-unawa sa pagbibigay ng kagandahang loob. Pag kayo kasi ay nagbigay, huwag niyong isiping babalik pa yan. O, di ba? Nakakatawa, kuya. Oo. Dapat pag nagbigay ka, bigay ka lang ng bigay hanggat meron kang maibibigay, material man ito o di kaya moral support, ibigay mo lang ng ibigay. Then after that, wala na. Huwag mo nang isipin na babalik pa sa'yo. Kasi kung isipin mong babalik pa sa'yo yan, hindi ka na lang sana nagbigay ng ganun. Diba? Sana nagmaramot ka na lang. Kasi mas masakit tuloy ang mangyayari sa ganun. Diba? Pinagbigyan ka ng isang tao, tapos mamaya-maya, pag nangailangan siya, gusto ka niyang sumbat-sumbatan, mayat-maya. Huwag ganun. Ayaw namin ng ganyan.
0: The Tita Pollyanna Show on your Best Cafe Radio every night. So One Radio Tabaco, OneRadio.net with your Tita! 648.

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
1: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
4: Dr. M's Amazing Tea.
1: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
4: Dr. M's Amazing Tea.
1: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
4: Ang Dr. M's Amazing Tea.
1: Your healthy drink tea.
2: Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
1: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko kasi po tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil at wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
2: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
6: The Tita Puliana Show on the radio. Yay!

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Indugo na. Bicolandia.
1: The Tita Pollyanna Show!
2: Ayayay! Welcome sa ikaduang oras kan sa tuyong programang The Tita Pollyanna Show. Hindi mapagkilala yan sa inyong likod na baka masyadong magka-unorn. Aray! Of course, para dun sa hindi pa nagfa-follow, follow na po tayo sa The Tita Pollyanna Show. Sa One Radio Facebook page. At pwede po kayo mag-comment at sa iyong mga shout-out. Pwede rin po tayo sa phone 0961-447-3923. Madiki naman kung nais nyo masilayan ang aking kagandahan.
1: Ara?
2: Pasya lamang po kayo sa Diyosa ng Kahibangan TikTok page. Okay na ha. Close na tayo. Hi, good evening kay Lourdes Bubobiles. And of course kay Dandan Al. Ganun din kay Eusebio Castillo, Ramon Convencido, Daisy Bernal Bonaobra, Cherry Borja, Tita Cherry, kumusta ka na? And of course kay Cogs Canyon at kay Miles Bobiles. Ayan, Diyos Malay na banggi po sa Indo. Thank you so much for commenting. Mamaya-maya tayo sa ating Shoutout Boulevard at 8 o'clock. Babati natin lahat yung mga nais yung ipabati. Okay? I'm so sweet tonight. Ano po mapamanggihan nito dyan? Baka naman pwede nyo lang ipadala sa akin. Oo, pwede nyo i-ano, is a messenger. Ulam, dinaan sa messenger. Oo, picture lang.
1: Picture lang?
2: Eh, mas lang nakakagutom yun, ha? Wag na lang. Well, nandito pa rin po tayo sa ating pagtalakay. Talakay? Ng tungkol sa utang na loob. Ay, may mga bagay din na hindi natin dapat na ginagawa o di kaya patulan. Kung medyo labag sa batas at labag sa iyong kalooban na gawin ng isang bagay na hinihiling sa iyo na isang taong nagbigay sa iyo ng utang na loob, eh siguro naman, ano yan, valid na ayawan mo. Ay, hindi ako pwede sa ganyan. Masyado mo naman na, o diba? Parang, ang baba naman yan ang tingin mo sa akin. Ginawan mo ako ng mabuti, tapos ngayon gusto mong gumawa ako ng hindi kaganda. Huwag naman ganon. Ayaw namin ng ganyan. Ano? Okay lang naman, eh, kasi naman tayo, no, sa normal nating pamumuhay, sa normal nating buhay-buhay sa pang-araw-araw, nagbibigay naman tayo or binabalik naman natin yung ating utang na loob kung kinakaya natin, di ba? Mayroong mga ganyan, exchange. Halimbawa, magkakapitbahay o nagbibigayan ng ulam. O ayan, balik agad yung utang na loob.
3: Eto nga pala, may pinapadala si nanay na laeng.
2: Uy, salamat! O, eto naman, may meron naman akong fruit salad. O, eh, diba? Exchange. O, diba? Parang ano, parang hindi na natatak. Alam mo, nagbigay ako dyan nung isang araw ng ulam. Hanggang ngayon, wala pang binibigay sa akin. Ay, wag ganyan. Ayaw namin ng ganyan. Hindi dapat ganun ang ating nagiging mindset. Dapat pag nagbigay tayo, bigay na yan. Huwag na natin isiping babalik pa. Diyan lang naman nagkakaroon ng problema eh. Kung masyado tayong naghahangad ng kabayaran sa mga utang na loob na ating ibinagawad sa ating kapwa, huwag ganun. Kung tutulong kayo, tulong lang ng tulong, sabi nga ni Eugene Domingo. Dapat kasama talaga yan sa ating pagiging tao, ang pagiging matulungin. At hindi kasama sa ating pagiging tao, ang pagiging mapanumbat. Pag hindi natin nakuha yung gusto natin, Ayun pala, nag-i-invest ka lang. Ay nako, eto ha. Tutulungan ko ito. Pero kailangan bayaran niya rin. Ay hindi ganon. Ayaw namin ng ganyan. Huwag ganon. Ano ba? Mare.
3: Ano yun, Mare?
2: Gusto mo magkautang na loob ako sa'yo?
3: Bakit, Mare?
2: Hindi, sagutin mo muna. Ah, hindi naman conditional yung tanong ko eh. Answerable by no and yes?
3: Ah, ganun ba, Mare?
2: O, sagutin mo ako, Mare. Gusto mo bang magkautang na loob ako sa'yo?
3: Hindi ko masagot agad. Ay, naku, Mare.
2: O, ganito na lang, Mare. May GCash ka ba dyan?
3: Bakit, Mare?
2: Ayun, para magkautang na loob ako sa'yo, padala mo lahat ang laman ng GCash mo.
3: Mare? Pang-hold up na yan.
2: Eh, hindi. Datanawin kong malaking na loob, na utang na loob. At ipag-chichismis pa kita. Huwag ganon. Ayaw namin ng ganyan. Pag nagbigay tayo, bigay. Buong puso. At maging masaya tayo kung maganda ang kahihinatnan ng mga taong ating natulungan. Di ba? Eh, kasi minsan din, siguro, meron tayong mga natutulungang tao, eh, nalilihis. Di ba nagiging tiwali? Katulad ng mga alimba ito,

0: Kaya magbigay tayo. Diba? Kung meron tayong maitulong, tumulong tayo. Kung wala, ayusin natin ang pagsabi ng, ay, naku, pasensya na. Hindi kita matutulungan. Ganun lang yun. Napakasimpleng bagay. Tapos tutulong ka, tapos isusumbat mo. Ewan ganun. Ayaw namin ang ganyan. Kayo, gusto nyo ba yan?
1: Ayaw din namin.
0: Ah, ganun. Diba? Mali yan. Mali. Mali. Hello din dyan po kay Tihones Leisha. Ay, meron siyang update, ha? Maray nabanggi po, Tita Polly, pa-shoutout naman sa nasa Tent City na nililipad na yung mga tent sa sobrang lakas ng hangin. Ay, mag-ingat po kayo dyan sa Tent City. Naku, lakas ang hangin ngayon, ha? Ayan na ngayon si Habagat. Kaya mag-ingat po tayo. At siyempre, dyan magtulungan tayo. Pero huwag tayo magsumbatan kung tayo tutulong, ha? Ayaw namin ng ganyan. Di ba baet? Kumusta ka na baet? Nandiyan ka ba sa Vincent? O, tinatawagan ko si Baet. Ang pangalan ay Christopher. O, kilala kita. Sure! O, dyan sa mga taga Vincent, pagkilala nyo si Baet, sabihin nyo, hinahanap ko siya. Kasi ayaw namin ng ganyan, na nagtatago-tago siya. Pero hindi ko pwedeng i-advance. Twelve minutes makalipas ng 7 o'clock in the evening. Eto, paalala pong muli, ha? Araw po ngayon ng mga uhaw. Today is Thursday. Pagpapaalala po sa atin na dapat tayong uminom ng tubig, 8 to 10 glasses of water a day. Huwag namang sumobra. Dahil meron din pala tayong tinatawag na water poisoning. Yung nasosobrahan na ng tubig ang katawan natin, hindi rin pala maganda yon. Kaya dapat 8 to 10 glasses of water a day lang tayo, ha? Wag OA. Araw din ngayon ang mga iyakin. Yes, it's okay to cry. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, one radio tabaco, one radio diet. With your tea.

0: FM. Tindugo na Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na ba ang iyong buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nalunod hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang alit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote, kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grapeseed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
4: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
6: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
7: The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black.
14: Also available.
15: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
18: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
19: At sinong kulabot, Fesh? Hindi ako. Makidistro. Parang walat.
8: At parang batang-bata
19: dahil sa ERA.
14: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kuti artista dahil sa ERA.
13: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
4: Ako si Salvador. Sa gabi ay
0: si Salvin na. Malakyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
9: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea Salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
15: Natikman nyo na ba ang bagong pangmeryenda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
1: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
11: The Tita Poliana Show. The best na tugtugan. The Tita Poliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Poliana Show. Ang saya-saya. The Tita Poliana Show. The best. Oh, ha? Huh?
12: The Tita Poliana Show!
16: Alan Shady, 28 doon sa pang oras. Tingin mo po ginaray sa The Tita Poliana Show. Kumusta na mga kaakian dyan? Ano, hindi na sila amoy araw? Dapat amoy gabi na ngayon at matutulog na yan maya-maya. Pagkatapos nilang maghapunan. Medyo may mga pabugso-bugsong hangin dito sa Gabicolan ngayon, kaya ingat tayo, baka lumakas ng konti, di ba? Medyo alanganin po tayo, wag na tayong lumabas, diyan lang tayo sa ating mga bahay. Oo, pwede naman tayo makipag-chat na lang. Ayaw namin ng ganyan. Lalabas kayo ng lalabas. Tapos iba naman ang dating ng hangin. Kaya dapat mag-engat po tayo, lalo na sa panahong eto. Although kahit nga medyo bumagal na itong si Typhoon Inday, medyo malikot pa rin po ang ating mga karagatan. Kaya yung ating mga maliliit na mga sea craft o mga bangka, dyan na muna, tabi na muna yan. Ayaw namin na medyo may mangyari sa inyo. Malito ang inyong bangka. Huwag na kayong lumabas. Dyan na kayo sa bahay-bahay nyo. Bukas naman. Diba? Sabi nyo, kasi kailangan naming mangisda. Ay, ano na yan, meron din naman, makakaraos din naman tayo kahit papaano. Ha? Basta't safe tayong lahat. Tawa ng tawa si kuya. What's your problem, kuya? Why are you tawa ng tawa? Aray! Ay, grabe pala daw yung sigabo. O, eto na.
20: Showbiz Papiti!
16: Tinawag ng pansin. O, diba? Tinawag ng pansin ng MTRCB ang pamunuan ng ABS-CBN at yung Dreamscape. Dahil sobra daw violente naman at ang lengguwahe daw na ginagamit sa sigabo. Kaya ayun, kailangan nilang mag-seminar uli. Oh, ang hirap pa rin gawin. Kasi meron talaga tayong mga pamantayan, lalong-lalo pag public TV. Dapat hindi lang basta-basta ang ating pinapalabas. Minsan kasi dapat nagsi-self-regulation na rin yan. Mapagsabihin ko nga yan si Coco. Oo, dapat sabihin ko sa kanya, ay Coco, nga mang ganun. Ayaw namin ng ganyan. Diba? Okay, kasi tayo din namang nanonood. Minsan kasi pag masyadong violent na at medyo iba na yung dating ng dialogue, hindi na ako nanonood. Doon na lang ako kay Makmak. Oh, diba? Oy, marami na rin parang nanonood kay Makmak, ha? Tuwing hapon, pinapalabas yung kanyang kamao. Oh, diba? Si Anton Vinson. Siya ang bida bilang Makmak sa kamao. Ito ay tungkol sa isang batang boksingero. Naalala ko tuloy yung panahon ko na nakikipag-boxing ako. Wow, ayaw maniwala. And then medyo nga lang talaga, no, nung kabataan ko ay pinapaiwas ako sa mga boxing-boxing kasi isang uppercut ko lang, tulog sila. Sa laki ng kamao ko. Kaya sabi nyo ako, huwag ka nang ano, huwag kang mag-boxing. Very unfair. Kawawa naman yung mga kalaban mo. O, diba? Kaya na magkita kami ni Manny Pacquiao, sabi ko sa kanya, sparring tayo, pare. Sabi niya, huwag na lang. Huwag na lang, hindi na ako pwede makipag-sparring sa'yo. Ang laki ng kamay mo. Sabi ko, akala ko ba ano ka world champion? Yun talaga ang problema ko, masyadong malaki ang kamay ko. Meron nga akong nasampal, tatlong araw tulog. Joke lang. Diba may mga ganyan? Mag-ingat kayo sa mga malalaki ang kamay.

Kumusta nga pala dyan sa Balading Malinaw? Kay Kim Bonaobra, Barry Bauza, Christian Estrella Carrillo, Bok Chavez, Marvin Buelva, Corang Benbenito, Dennis Cargulio, at Ate Delia DGB Cargulio from Cogs Canyon. At syempre, dyan din po sa San Lorenzo, kay Madam Rudeline Cabria, Jeneline Daisy Calia, at Ellen Cabria from Tita Cherry Borja. Ganon din po sa Barciliano, Bello, Castillo, and Banyares family of Panarayon, Bacaque, Albay. From ikaw na po, family of Fatima, Tabaco City. God bless you too. Thank you so much, Kuya Eusebio Castillo. 7:38 na at malamang sa hindi, tapos na kayong naghapunan. O, diba? Ay, hindi pa? Ay, sabi na isa, humabon, hindi pa daw sila naghapunan. Masarap ngayon mag one ton na lang. Lalo na pag malamig ang panahon. Di ba, Ren? Padala mo naman ako ng one ton. So, alam niyo na kung nasaan si Ren ngayon. Kasi, nandun siya sa pwede kang bumili ng one ton. Beef one ton. Ay, alam na yan kung nasaan. Masarap din mag-Paris ngayon pag malamig-lamig ang panahon. Parang napapansin ko palamig na ng palamig ang panahon. Habang painit naman ang painit ng ulo. Painit naman ang painit ng ulo. Yung mga taong maraming problema at binibit-bit sa buhay. Ay, nako. Huwag kayong ma-stress. Kailangan talaga palagi lang kayong nagdi-distress. Ay, makinig kayo palagi dito sa The Tita Pollyanna Show. Para nung hindi pa nagfa-follow, follow na po kayo sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. At syempre, pwede rin po kayong manood ng ating mga contents sa Diyosa ng Kahibangan. Pasensya na po yung iba, hindi ko pa na-follow back. Ang dami kasing dumagsa. Maraming salamat. Mami nag-text sa atin, Tita, bakit mo sinabing malamya si Bimbi? Ha? Hindi ko sinabi yun. Wala akong sinabing ganun. Hindi malamya si Bimbi. Malamyang malamya. Tapos, kawawa daw si Riza May D-Zone. O kasi maya daw tinatapik. Binibit-bit. Sabi naman, bakit ganun? Kawawa naman. Bugbog sarado naman si Riza May. Anyway, buhay nila yan. Nangingialam na naman ako. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco. One Radio Diet. With your Tita.

0: Welcome sa panghuling oras ng The Tita Poyana Show. Huwebes ng gabi. Kasi ngayon po ay araw ng mga iyakin. Huwebes! At syempre, ng mga uhaw. O, minun ba kayo? Ilang baso na ba na inyo ngayon? Ilan na? Kulang pa yan. Dapat 8 to 10 glasses of water a day.
1: Greetings, greetings! Shout out, Boulevard!
0: Holding hands na tayo. Pwede rin tayong umakbay. Habang tayo namamasyal sa Shout Out Boulevard. Good evening po kay Marites Brito. Shout out sa Family De Los Reyes. Diyan sa Fatima Zone 7. Marites Brito and family, good evening. Ganun din po sa De Los Reyes family. Hello, gandang gabi din po sa inyo, Magdalena Convencido. O, mag-ingat po kayo dyan sa 10th City, ha? Kumusta na? Malakas-lakas pa rin ba ang hangin? O, pakichat na lang, De Hones, Leisha. Miles Bobilis, good evening sa'yo. Padabadaan niya si Lourdes na naglulubid habang nagdadangog. Wow! O ano, nire-request niya yung kanta daw, Nandito Ako by Celine Dion. Parang wala namang ganun. Salamat sa iyong pagkikinig every night. Diyan po naman sa Danao, Santa Cruz, Malilipot, Albay. Avelino Bocaya, Diyos Maray Nabanggi po, dyan sa Tabaco Night Market. Ganon din kay James and minamahal niyang asawa dyan sa Barangay Bacolod. Good evening. Tita Dolores Pacao, dyan sa Mandulungan Daet. Alma Buave and family, dyan po naman sa Puro 4 Baranghawon, Diyos Maray Nabanggi. Ganun din po sa kay Tita Corazon Bonaobra and family sa Basud. Hello to Kuya Noel at shout out kay Kagawa John Bongalon. Binabati nga pala ni Mark Anthony Madera ng Daet ang kanyang friends dyan sa Tabaco City, sina Marjorie Bonaobra at si Larry Brutas. Good evening po kay Mami Salina Bonina. Of course, dyan po naman sa Upper Bonga, Bakake Albay. Kay Tita Sardi, kay Jacob, at syempre kay Tita Frammy. At sa lahat ng mga tambay dyan sa Upper Bonga, Bakake Albay. Dyan po sa Barangay Uno, Angas, Basud. Diyos Maray Nabanggi po kay Edna Toledo. Alex Imperial and family, sa Diet, good evening. Diyan po naman sa Lacson family sa Talisay, Joyce Maray Nabanggi. Shout out din po kay Cha Ellen and Rudy Cabria. And sa mga friends ni Tess Bonagua. Family Colar, dyan sa Sitio Anchom, good evening. Gemmaline Cervantes Antinor, kumusta ka na dyan sa Burabod, Garchitorena, Camsur? At syempre po naman dyan sa Kinale, to the Vergara family, hello kay amiga kong magayon, Maria Emma Vergara Gonzalez, kay Mami Uping, kay Tita Nora, Tita Jealousy at Tita Al. Hello din of course kay Mami Normita Contreras. Shout out kay Kuya Mario Francisco. And hello, hello kay Ate Viano Fee. Vilma Bongala, good evening dyan sa Rioza Street. At nasa Rioza na rin po tayo. Siyempre babati natin si Kuya Rudy Kalisin at si Tita Tess Kalisin at si Ariella. Diyan po naman sa Nawang kay Tita Weng. Kumusta ka na Tita Weng? At sa lahat dyan sa Buen Bajo family at compound.

Shout out din daw sa Camare and Juneda family dyan sa Basagan. Ganon din po sa Kanyada family dyan sa Balza. Hello kay Tita Agnes Bonto. And of course, kumusta na si Nadine De Jesus at si Tita Juliet.

Ay, Denden dyan sa San Francisco, Malilipo Talbay. Binabati po natin ang Romano, Rosero, Solano, Adornado, Melia family. And of course, dyan po naman sa Comon, Malinao, Albay. Good evening po sa inyong lahat. Marlene Braun Valdez, kumusta ka na dyan sa Batagbak? Kay Ate Juanette, dyan sa may tulay sa San Roque, good evening. Ganon din po kay Bing Bonneo. Hello kay Adlao Briagas, John Paul, dyan sa Purukdos, Magapo, Tabaco City. Betara, Sardinio, Budak Brasino family, good evening. Bonggon family, kumusta na po kayo dyan sa Purok 5, San Lorenzo? Shoutout daw kay Mikay de los Reyes. Wow, thank you so much sa pagdadangog Burubanggi. And of course, mag-follow po sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Ganun din po sa ating TikTok account. Diyosa ng Kahibangan. O di kayo naman, pwede kayo mag-text sa 0961-447-3923.

0: Ay, kumusta nga pala yung aking, ano, suitor? Huwag ko na lang daw magitin yung pangalan niya, kumusta yung karoon siya. Sabi ko, pwede ba tawagin na lang kitang suitor? Oo. Diyan po sa Tabaco City. Hindi ko na rin sasabihin yung kanyang, ano, barangay. Kasi, ano daw, kaduda-duda daw ang kanyang kagwapuhan. What? Kaduda-dudang kagwapuhan? Ay, yung mga gwapo ha, mag-ingat kayo sa mga bagong modus operandi ngayon ng mga kababaihan. Kung lalapit sila sa inyo, hindi nyo kilala ha, lalapit sa inyo tapos sasabihin, pwede po bang paki-miss call naman tong phone ko? Tapos syempre, ikaw naman mabait, imi-miss call mo yung number niya. Tapos aalis siya, sasabihin niya sa'yo, ay, salamat Pogi ha, sa number mo, text kita mamaya. What? The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita.
1: My pa sweet.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
2: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
2: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
5: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
4: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
6: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
7: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
6: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
8: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
9: The Tita Puliana Show.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
9: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: Still available.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black.
13: Also available.
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: 12 pesos lang per sachet.
16: Ang init!
17: Patata!
16: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
17: Patata!
16: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
17: Patata!
16: Sumubok na nitong bago. Introducing
17: Patata!
16: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
17: Patata!
16: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
17: Batata!
16: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
17: Batata!
16: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
17: Batata!
18: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
19: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
18: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
13: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
14: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
0: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that remove dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections.
10: and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
12: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
15: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon. Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
20: The Tita Poliana Show, the best na tugtugan. The Tita Poliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Poliana Show, ang saya-saya. The Tita Poliana Show, the best. Oh, ha?
21: The Tita Poliana Show!
22: Ala, hey, hey! Ala, hui! Wiu! Ala, zonchu, trenzi, trenz, napang oras. And of course... Biyernes na naman sa aga. Nagsisimula kasi ang weekend on a Thursday. Ayan, kaya Biyernes, weekend na rin yan. Ngayon parang feeling ko nga weekend na eh. Tapos, buong weekend ay dapat magkakasama tayo sa buong... O magkakasama tayo ng ating mga family, okay? Yan po naman ang ating palaging paalala. Pag weekend, tabi na muna yung mga gadgets. Cancel na muna yung mga lakad na hindi naman masyadong importante. At mag-focus sa family. Pwede po natin sigurong i-check ang bawat isa sa mga members natin. Hindi lang physical wellness, lalo na yung mga kabataan, mga teenagers, kundi pati na rin ang kanilang mental health wellness. Para naman, alam natin kung halimbawa merong mga namumuong problema sa kanilang buhay, eh, madali na nating mabigyan yan ng solusyon o di kaya madaling mapag-usapan para hindi na pala lumawala. Dahil marami pong mga pangyayari ngayon, may mga nagwawala sa simbahan, meron mga bigla na lang na lumalayas, yung iba pa hindi kagandahan ang ginagawa nila sa kanilang buhay. Kaya dapat palagi tayong nakamonitor sa ating mga family members. At syempre naman, kung meron tayong mga problema, pwede tayong kumonsulta sa barangay, pwede tayong magpatulong. Ganun lang po kasimple ang dapat natin gawin. It's just time and concern para naman maging maayos ang ating life sa Earth na ito. Earth na ito? Kaya make your weekends family weekends. Hindi lamang po tayo maglilinis sa ating mga bakuran, tahanan. Pati na rin po sa ating mga kaisipan at sa mga relasyon natin, ayusin na natin ang ating relationships with each other para hindi tayo magkaroon ng problema in the future. Diba? Mas maganda yung open na open tayo sa each and everyone. Of course, the Tita Poliana Show. Kasama po natin forever ang Romel's Dorothy Marketing. Region-wide distributors can Snow Fresh products, Rejuvian products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Dazzlin Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candy and Sweet Station Mallows, available sa lahat po ng mga supermarkets, groceries, sari-sari stores, at syempre sa mga pamilihang bayan region-wide. Muchas gracias, Romel's Dorothy Marketing. 20 years now. The Tita Poliana Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. Am's Amazing Tea, Qsai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soup. Available nationwide. Daghan salamat! Gems products. At syempre, para sa tuyong mga katindugo na magagayon in the City of True Love, sarong lugar sana po para sa tuyang me time, as in self-pampering. Of course, sa Pink Spa. Ang Pink Spa niya po is a very nice building, Roy Vivar Street, Tahita, Bacol City, sa Ampang Sanakanaman, the Copy Hospital. Para sa ibang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumana sa nakita, hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa! Once again, sana po naman mag-follow kayo sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. O di kaya naman sa ating TikTok account na Joyce sa Nang Kahibangan. At itabi nyo palagi ang ating numbers, ating text line 0961-447-3923. Once again, eto naman po ang inyong lingkod na bakit masyadong magayunon pero mahamutoy. Tita Pollyanna, nag-iiwan ng mga katagang kung happy ka, maganda ka. Wow! Sweet dreams.
1: The Tita Pollyanna Show.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yang sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
4: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
6: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: on radio. 99.7 News FM. .net.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio. 99.7.

0: One Radio 99.7 News FM .10.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: You're listening to One Radio.
2: One Radio.
0: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Radio 99.7 News FM. .net.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong ano po para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots at ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio.
3: 99.7 One Radio. Peace FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na. Bicolandia.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan, nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan, o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap.
7: Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
2: One Radio, 99.7 News FM.net.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: One Radio 99.7 News FM.net.

0: Tara muna, mag-usap-wan muna tayo.
1: Usap-wan. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
2: One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
6: One Radio, 99.7 News FM, Daet.

Magandang umaga, narito ang oras-oras balita alas 8, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Nagpaalala ang Korte Suprema sa mga abogado at sa publiko na nananatiling kumpidensyal ang lahat ng disciplinary proceedings laban sa mga abogado hanggat wala pang inilalabas na pinal na kautosan ang hukuman. Ayon sa Korte Suprema, nakasaad sa Code of Professional Responsibility and Accountability na ang disbarment proceedings ay dapat manatiling lihim at isinasagawa sa paraang mabilis at maayos. Dahil dito, hinihikayat ang lahat ng kinauukulan na mahigpit na sundin ang naturang alituntunin. Nilinaw rin ang Korte Suprema na ang pinal nitong desisyon sa mga kasong disbarment ay inilalathala tulad ng ginawa sa iba pang